bibia wo bia raden kan ho ate na anyo kuma sadin na fama abri bia min pai bon se raden yakopon be ma wonkwa na watu mabo a adie bia wo bo won pai a chese wo bo won pai adie ne ma me DJ Viper me pai bon se raden yakopon be ya ma wo enti senda wo tie mi a e bia enne wumre eye wumre wo wuti mumre se ene ma pa rade nyakopo so se dia ma o dia rade nyakopo be so ye ma wum e ma woni ji wa brabo we mu no e rade nam juma de yesu nyama wate e juma sem na ya basa kontio sem usika sem wa wa wi sem ena ya basa dia tibia rade sisi en fama o